0: Radio di genggaman Anda.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 11 awan.

ojo nang dindiyo, saiki wayahe woro-woro jam 4 sore. Ojo nang dindiyo, saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.